da shi kamar makami na tsawon shekaru, yana ɗaya daga cikin raunuka mafi zubar da jini na wannan batu. A yau, adadin mutanen da ake tsare da su a cikin ɗakunan kurkuku ba tare da wani bayyanannen zargi ko kuma takardar tuhuma ta hukuma ba ya kai dubin dubata. Za a iya kafa kotu haka nan, amma a cikinta babu wani haƙƙi na kariya na gari, kuma babu damar da mutum zai sani da me ake tuhumarsa. Amma ana ɗauke mutum daga gidansa a tsakar dare, kwanaki su juye su zama watanni, watanni su juye su zama shekaru. Iyalinsa da ke waje kuwa sai su ci gaba da juya tambaya guda ɗaya, yaushe zai dawo ne? Me zai iya zama mafi nauyi a duniya fiye da jiran da ba shi da amsa? Wasu fursunonin suna ƙoƙarin kammala jami'a a cikin waɗannan bango huɗu, wasu kuma suna aika muryarsu ga iyalansu ta hanyar matse ta a shafin wasiƙa kawai. Sarakunan iyaye mata suna yin jiran da ku na kwanaki da dama a gaban waya don su ji muryar ‘ya’yansu na tsawon ‘yan mintuna kaɗan. Wasu yara suna ganin fuskar iyayensu a karon farko a bayan wannan sanyayyen gilashin ziyara na gidan yarin. Akwai labarai iri-iri a waɗannan ƙasashe waɗanda suka shiga ta wannan ƙofa a matsayin matasa kyakkyawa, kuma suka fito a matsayin tsofaffi masu furfura. Akwai waɗanda lokacin da suka sami ‘yanci ba su iya gane unguwar da suka girma ko tituna ba, domin a lokacin da suke kulle birane sun canza, mutane sun yi ƙaura ko sun rasu, yara kuma sun girma. Lokacinsu kuwa ya daskare a wani wuri a tsakanin bangon wannan ɗakin kurkuku. Wasu fursunonin sun daɗe a ciki ta yadda mutanen waje ba sa tunawa da su sai ta hanyar hotunansu na lokacin ƙuruciya. Akwai fursunoni a can da aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai ba sau ɗaya ba, har sau da dama. Hukuncin da ran ɗan Adam ba zai iya isa gare shi ba, cewa da baki yana da sauƙi, sun rayu ne kawai da mafarkin ‘yanci na tsawon shekaru da dama. Haƙiƙa akwai kuma iyalansu a waje waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu ga wannan jiran dako. Wannan teburin abinci da ake shimfiɗawa a kowace ranar Idi cikin raguwa, kujera ɗaya da ake bari babu kowa a kowace ranar haihuwa, da idanu masu cike da bege da ake juyawa ga sautin ƙofa a kowane dare. A Falastinu ba fursunoni kaɗai ake yankewa hukunci ba, har ma da waɗanda aka bari a baya ana yanke musu hukuncin wannan kewar da ba ta wucewa. A lokutan baya-bayan nan, lokacin da ake magana kan yarjejeniyar musayar fursunoni kuma aka buga jerin sunaye, rana ta sake fitowa a waɗannan gidaje na ɗan lokaci. Iyaye sun gyara ɗakunan ‘ya’yansu kuma sun shirya tuffafi mai kyau, amma akwai wata doka mai tsananin zalunci da aka ɓoye a bayan waɗannan yarjejeniyoyi. An sanya wa yawancin fursunonin da aka sako sharaɗin rashin komawa ƙasarsu ta haihuwa da kuma tilascin yin gudun hijira zuwa ƙasashe daban. Wataƙila sun sami ‘yanci, amma wannan rugujewar tunani da nauyin jin daɗin zama a baƙon gari saboda tilascin rayuwa a ƙasashe daban-daban nesa da ƙasar da aka haife su da kuma iyalansu, ya juyar da farin cikin ‘yanci ya zama wani zafi mai ɗaci. Wasu sunayen kuwa an goge su daga cikin jerin a minti na ƙarshe, kuma wannan haɗuwar da ake jira ba ta taɓa faruwa ba. Shi ya sa mutanen Falastinu suke da taka tsantsan, ko da a lokacin da suke farin ciki sun sani cewa mafi tsananin karayar zuciya tana zuwa ne a bayan mafi girman bege. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam na ƙasa da ƙasa suna ci gaba da buga rahotanni game da halin da ake ciki a gidajen yarin, ɗakunan da aka cika marasa lafiya da ba a yi musu magani ba.

Munanan ɗabi'u da zargin azabtarwa suna zuwa gaban jerin abubuwan da duniya ke tattaunawa akai-akai. Tsofaffin fursunonin da suka fito daga can suna ba da labarin tambayoyin da aka shafe kwanaki ana yi musu, dararen da aka hana su bacci da wannan matsin lamba da baya ƙarewa. Da yawansu suna faɗar cewa bayan waɗannan shekaru da suka shige a ciki, rayukansu sun gaji fiye da jikinsu. Domin abin da ke cinye ɗan adam ba waɗannan bangwayen duwatsu ba ne kawai, rashin tabbas ne da kuma tsoron cewa wata rana mutanen waje za su manta da su gaba ɗaya. Kuma don doke wannan tsoron na mantuwa ne fursunonin Falasɗinu ke jefa jikinsu cikin yajin cin abinci. Domin katanga ta ƙarshe da ta rage a hannun ɗan adam a ciki ita ce jikinsa, kuma idan ranar ta zo, wannan jiki yakan juye ya zama makamin gwagwarmaya mafi girma. Ku tuna da waɗannan yajin cin abincin da suka shafe watanni da dama, waɗanda suka yi ƙoƙarin jawo hankalin ra'ayin jama'ar duniya. Wasu sun narke a cikin waɗannan ɗakunan kurkuku ne kawai saboda yanayin rayuwa na ɗan adam, wasu don su ga iyalansu ko da sau ɗaya ne, wasu kuma kawai don su bayyana a gaban kotu ta gaskiya. Waɗannan gidajen yari ba duwatsu ba ne kawai, kowane daƙiƙa da ke wucewa a can, ko jiran da kone ko kuwa kewa da kansa yake juyewa ya zama babban hukunci. Kuma duk da komai, a cikin dukkan waɗannan baƙaƙen labarai, mutane ba sa daina yin beƙi. Uwa ɗaya ba ta taɓa ɗakin ɗanta ba, ko da shekaru sun shige, tana share ƙurar tana jiransa haka nan. Uba ɗaya yana tunanin ranar da ‘yarsa za ta shigo ta ƙofa. Yaro ɗaya yana girma ne ta hanyar kallon tsofaffin hotunan mahaifinsa da bai taɓa gani ba a cikin bango. Fahimtar ‘yanci a Falasɗinu ba kawai buɗe ƙofofin ƙarfe ba ne. Haɗuwa ce, sake jin murya ce, da kuma uwa ta samu damar ɗora kanta akan matashin kai cikin kwanciyar hankali a karon farko bayan shekaru masu yawa. Fahimtar Falasɗinu ba kawai kallon tashe-tashen hankula a tituna da abubuwan da ke faɗawa cikin labaran jaridu ba ne. Har ila yau, shi ne iya jan wannan shiru mai nauyi da duhu da ke tashi daga ɗakunan gidan yari. A bayan waɗannan ƙofofin ƙarfe, ba mutane ba ne kawai ke ɓoye, har da rayuwa baki ɗaya da aka bari a rabi.

Gidan Radiyon Muryar Turkiye na tare da ku a ko ina, a kowace rana, a kowane lokaci.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne game da duniyoyin Uranus da Neptune, da kuma dalilan da ya sa waɗannan duniyoyin biyu da ke ƙarshen tsarin duniyoyin da ke kewaye rana, duniyoyin ƙanƙara ne. Duniyar Uranus tana matsayi na bakwai a cikin duniyoyi da ke kewaye rana dangane da nisarta daga rana, saboda nisarta da rana ba ta amfana sosai daga zafin da tauraron ke fitarwa. Yanayin Uranus ya ƙunshi iskar gas marasa nauyi kamar hydrogen da helium, har ila yau ya ƙunshi ƙaramin adadin methane. Duniyar na da shimfiɗar ƙanƙara mai kauri. Wannan shimfiɗar ƙanƙarar

Ƙarshen shirinmu wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.